0: Listen on planetaudio.org.nz.
1: Kato ka matakanga e tina mo nere I kautau rekareka, ka wai e pua marosino, pua tala noa ki ngowe. Pe poki ki hono tāki kina ki ngau tōru, ki e ngahi ongo ongo e potu ngau e kautau rekareka, ka wai e ngahi kāti, mohono ngau e aki, o hangi e ko supakolu kāti.

call me, kia no fotu ngā o owa tuku. Ko i uhoia mo elito e pore pore mo e fiefia. Tala noa ki a ia vees tolu, ko i lea mo tutu uni, ke tau fufu kumi ke siofu.

ta mai tangata kana kai ke pehe ai ai whanau whiwhine kana hoko ai ngā hui koe ni St. Mary of the Cross kene o mai ai a whainga maari mai whanau whiwhine e a whitu ko te muka he motsaute e nga tō koe I te muka o nga ilo e nga fua fua tuu ai ai kulupuia ai kautaha ai ngā hui koe ni apau ko mō sia au ki Timaru o ku whaka Sautepe o Timaru o ku iai ai ai koloia koe ni na e omi ki ai ko tā ngai mea koe ni mo ui nei kai ke whaingo fua mau pe he nei whawhipaki pe tukua ki hala I he taime ni na e ai ai whai taimia na e tukua ki tua he piko pō o pehe une ngā ue hala ake mawhai o kui ai kana ane piki ki he ui koe na ane mau na ane piki I he tui koe na ia te ia o ne lawa I kunai ai ngā hi whaingata amu ngā hi ai ai koe ni a ku o tui pe koe tau I nais kātoa pe I ngai tukua ki hala I taime ni ngai mau hala ni ngai tala noa hala whainga ni ka ukulawa pe e tau pikitai ke mo ni me lawa ke tau ikuna o awa ke ahoni ne tari he siasi ai fotu atu koia ke whakahoko ai tako tahaia koe ni koe ma oni oni pe koe taha ngahi mana na e hoko I he kore koe ki ai na e kore anga fuke tau ngā oe o ku tau hufu ki na ka pai asi ha a miracle bu ha mana I tau fai kore koe ki tō taha koe ni pe ka madareba ke tuk fasi sui si asi ua mua ni koe maa ni oni tō taha koe ni ka ko uilo I pe koe tō taha na e puke maha ki koe koe leukemia po e kansa toto na e whaonga I ai e, kore mo e whai e o tapa ke te o tako ni ke to koni mai kore ki whamiri pe ne hoko ai e whakamu ui pe a koe taha I anga I whaonga koe ne wawe ai pe a hoko ha maonioni tau loa kua taha nei tupu I o tau loto loto ngā ngā ue I tau loto loto ngā pe aonga mai ka ki tau tolu St. Mary Makira pe kui pe ko Maria ko Maria Kolosi ai tō taha I koe ni mo kore nei houwhaki na e pekia ia I mo kore peke tau hufiki na uai St. Mary Makila pe mangere at beha tala monuga ki motolo beha mo mo aho pungpungina pe whakatawange pe ke hoko ngai whainga maari ia koe ni ke ni omai mai tau whanau whiwhine a e ako lelei mo ha kaha ulelei mo ki nautolo St. Mary Makila ke hufiki na e pe ki nautolo

ko tawa mai ni ki he to mu e tau poro kalama po ka pe ha fa malo e fa mali ko ni e be ki ta fe mai no ki he te te o tau poro kalama pe a ka ko ni ne lama pe pe fa fi fi I he ki tuku mai pe ko ia pe fa nga I aere o Paterine, okay, o falahi ke teia, mo e manatu ki ngā oe nā ne whai, mo korepe a homo kufaki. Ko e... korepe foki mo e tau hufikina e tau kau takilotu, ne mo whangamaria ne naike. Afeatu I loto a o Maria pe nego nega ke ma o ha ongo ongo ke tuku atu kana e fai whakataha e kau e tīnuri pu kau pātere ko ia I he sauf pe a whawhiwhia pe kuna o whepopo aki pe a mua tau mua tau taki ka ko e whamaratu ai tua e pe ai tau ngahi polo kalama mo korpe ke tau whetokoniaki mo whehu whakeaki oku omi whuk pia mo ngā oe koe ni koe loi oku lahe taimia oku whae mo mo ua ka pau ke hani ihi oku loto lahi ke nau whahoko ngā oe koe ni whawhetu take mai peke telefoni noa ua ua ono nima fitu fitu taha ua noa pete ke telefoni pe ki loto a Maria o talangi ki ai ke fie kao te tau ngā o whakataha pe kako ngā kulahi ai whaambena wahan I ke tēnau lava toko ni mai ugai mga whenga maari fo o tau mau mō mawa hae whaflere kao nā ngaro tau whehu whakia ki ai pe mō whetoko ni aki e eiki.

kangani kenda ina kenda roka tu ninda kauni tamata ni wewe kani iyo ondo ose pagalebu be iratala na tani mewa kani waya udaka daka tingwa in New Zealand ena tambana saranga ungo ni family violence prevention anungu tabi waya u me ungarabira na waisongo songo eso arabenga rabiti kwa ira na wakanda tau patike ikan tau ina wasa pacifika mewa katiko erando benga rabir na mewe msongo songo ungo kenda na wewe kani and so tawa tiko na lengo ngo family violence na nungu itavi meuwebu kiwe ira na isongo songo kwa rabi ngara vitiko na nungu keino we kandersa kuneana lenga waka lawa waka walimbula waka wewe kani na relationships na alokani walimbula mele ngarabi ura na mabuwa tiko talenga na mabuwa ni mona bunga no we can't understand so takai tu mai na matangalim bula baka sve baka saura rata ki baka ungo masa yamba ki sese mai na nonra tu ina laloma nindo na vuvale na kana ibadu na kana vosa kuko na kana vosa ni beba kare rei na kana vosa ni beba baka ngitore rungo ni sobeira na nonda marambu kaki ni sobeira na nonda turanga arsa so takai mai na mbula ungo na sexual violence nirisengone era mai dola tu yani na kena bimbi kena kena nrenre baka kina sana matangali mati nda uka kano mai veira me adoba nirisale kamatambula so kalungata nirarone lewe vroka na wikalo era dola tatondu tu nanrumbula wakatamata ya so era senga nikune era ndo na sala era mai kubaka dhengu kina karakota ini batakeira ino nanre mbulu mbulu ya so na mbula rarawa baka ungori iyo nanungu sali ni venga ravi to sa tukasa rwa lewu bunga na wakanda kwa rava kasanga ratu na iwali ni mbulongo na iwali ni tiko sautu mera mbula mta kuni ana mbula sautu ya obi wasi tukia ni wikenda na wakanda ni sanga ni ka denre ena kita toka na ituba tuba enda na vya vambeta toka ene enda na vya wongi tikenda tiko waka vyo kani bato tuba menda ndo menda zingoma ni sate enda kuni etiko na ya lengo ngoe na ndalo mani vuvale matai ni kamba kamba menda wangarana mbula sautu na ndalo mani vuvale menda zingoma ni atiko lome na ndalo vuvale ndo na lengo ngo ni kavoro tiko kina nanda matubu pali dana redi tumbeka ni rina luvenda rasenga ni kuni baga dhingu tiko nanda lomani pali era lei era sambiu pali tiko ngayani era sambiu tiko ngayani nanda lomani pali era lei baga tau tali tiko nabiu pali tali so sara sali tumbeka yani ena suantolo kanisala street kids enda za kila mbeka na boso boso ya era sa kuni rara lomani pali era san wangarayani na sana sala na li baka dhingu kina rana li baka dhingu mbeka na baka ilala bunga beir tali ngangu rana li baka ilala tali beir so tali nangwane era lako tali tingama isra dhabutu tali tingama ina matangali buvali kuni rarati kwa baka ungu obya wabasi tinga ni weekend ni singika ni mandu angu inda sana sarabati kuna roka ni mbule na luvenda o kenda wakata kikenda kenda na tautau kuhu tarada tiku nanda itautau ni vosa tarada na bima ili waiti kwa patikeno nanda leo ni vale narandini vale mbeka so wiko mbeka narandini vale urada tiku nanda mu tautau ni vosa wana turanga na utimu rei rei sana ngonda samba leda sasenga mbeka ni mbule ni vema rutaki mbule na mea unu mbule ni vema otini ungo sanda ndo sara menda kinda toka menda kinda ni ndo na kasa mai singa ni beiri titiko sampa kamem nene tosa tik nga mai baka wasu maura rawa o turzundru o sara ngona ndo kabor sara nubu bali mai adu kina na bimbiu kini ndo tala nubi talu no ngori sema tale ni ngori kena bunga tale na lenga eso endo murio yani nambula ni vei mbiu na kawora ni loma ni vupali to vosa toko matangani panungo nanda tosa nga me tau zoku

talmanda. Me kune sau tu talmanda. Ananda tomato bumbale. Bula. Sau tu nam bulanda ngandra ba kede tu. Kila ni puno ang New Zealand na sama iba ka iti ko tiko bukina. E na bien rin reto ka bay kenda. Balat ni bunga tiko na bay kasa may bebe sao. Ay matay ni kaube o se ayani. Menda kakuni nuinga wangawa. Ni taka menda na vingo amani. Sa may bebe sao na bosa. Sa andu na bosa. E mata o bay kenda. Na bosa na baka yung ataka bebe singa. May kambag may bebe. I kenda sa na may rede ni sa na bosa baka babalang ito nga. Uri na luventar sa may mangosa sa rasibit kenda sa talaga. E na bosa baka babalang. I na bebe sao ang gori. E na kauta talit nga maya sa na bebe sao wo. Bay kenda na tubu-tubu beka. Sana e rongrongan i bosa, sana na bia bakan da bia leba adam beka, ni sabu kai rongrongo. Bibia lebu beka mai, sa en toto ni bosa, er sambi tamai na luvenda weekend. Baleta ni sa mai visa utale nga, na loma ni mbai ni bebe kani, er sa kune ira kine in New Zealand na luvenda. En da sona matanga li bosa bobo, er na tumi tumi mai kina. E sana matanga li bosa, er na tauda tuena, taunda kine loma ni bubale. Sarli sarra butun beka na sono bu vale rasale e bu va kani bu tukin kar me be va to vale lo mani vale se sar na numa ni sarra corra con gor mer me va re ta pagar uta tal nga e no lo mani non da to bu vale e ando ya do mai sana ya lo to lo ke na ya lo oh ya lo leva leva e do to lo sar ki na non da mbule ni e ne be va da don te ki na lu venda ya Do lave to tolo tal to ngaki na nalinganda. Me baka ngani ka nga ungori. To baka me mata utoka. Ina na to umbula mai viti. Gien to na mai kunia kine sona rarawe ni zilandi mblata ni inda sana mai wakila. Ni inda buko teke na matangari lawa. E maru roir na luvenda. E na maru roi toko na rumbula. Baka kina uri na utinda. Baka kira na mulmulumu. Ni inda sana lave tiko na linga. Sa tau tiko na linga. Sa mabuwa na ngone kira na wakanda. Ndon mertango makiri tiko. Na rosa talnga ninda doko na linga ni lawa na do mayor no visa anda sto no una da nambala sarra ni vol vivesu e do me sema yani na ngau ni sala ba lawa na loma ni vol ni velo wa na family court back so no una na altalen na criminal court do ten na matanga li lawa lawa ni basu lawa ni vala ba ka lawa ya ti talnga na basu lo matu vale ya na duriani na family God. Se sala na boca lava da banga tur murie na loma ni mbai ni val ni pele wai. Do sala ya wa toka. Do na oni sala na dende da na boca murie to boca tele lai na boca tele wa mena loma ni val pele wai. Kwa mbaga uno no toki na do do ma come back na mongo se weekend men da do preventative. Kwenda do tako so bayani ni semberni adolang. Kuna numa kina ni do vina kamenda do wasea. Sana kanden re duru tiko nando lo mani buvale. Ukila tali tiko mbeka indua no wekanda e tiko. Do social work mbeka. Uira nguwa nando tiko nanon rekorni buli nandu ilu venda. Uira na social workers in schools. Kimbali urna lu venda. Era rauni lako yaani verna social workers. Nando korni bulu nga. Mera lewe baka rita ka nindu ana langa iti kolo mani bale. Roni ranga indo wanga rai indu ana roni bukeiro. Rume kana kena counselor. Uir nando roni be baka nreti. Uir na roni indo ba me utaka na elon rano ngwane. Me ba maru tekiri tiku wari tek tiku veira nyo. Ni tiku tali esona salu vinaka ena roni bukeiro na ngwane. Oh, nita ko kenda talanga na itumbu-tumbu. Enda roni waka sangraya na nrubibu kwer na counselors. So, yura mbeka na social workers. So, nungona, lako saranga haba na nomu buni wai. Na buni wai mbeka sa mdo GP, ngarawiki mdo tiko. Tanto, rao sar talanga, ni owa siya beir. Rui mbite na maruroya, yura na maruroya. Na veikala layo na bewa siya beir. Iyo rota lengani oro wangaraso na sali bebuke counselor talimbek nga tik talimbek nga so ba tiki kei mami au bewa setren wiki mdo na mate bewa kani warong tiku min ngwa kama mimbi wakalandi tiko talengai nusilandi raramb esona vunu

0: Yeah. Tau fetu kua ki pa hiri ko ia pa mawe tu ia se pare. Sae ke mea ke tau mea ka o te kolosi ane koi hala uta. Halu vei hala
1: kolo. O te kolosi holo.
0: Halu vei hala
2: uta. Mama, osa bui.
1: Ko kalase kona tui o mea ia. Ke teimi kong avege ki pato e.
2: Te mau ola mau.
1: Ai o mala malaki.
0: Ai au e. Ka kuhanga ui ui ho fika.
1: Malo. Malo, vai vegao.
0: O fatu.

que tau mawa e te amo e popo aki na e talatu e fai se kau he konga ki mua a e tau polkarama e ngahe mea koni na e more na lawe kia ia e whakamo ui ke tau kumi na koni mo oni mo oni amana koni ke tau mawa e tau mawa pe pe amo e kumi a pe ni siriwa koula ko e ni ko kalaisi kumi a kalaisi ke ho omo ui tau whamalo he whafini pa o kai ma o whala hea tue te ni mo tolu e ngai tama katoa pe e pokala ma e masani ko ma o whatongi ai ke ma lere mai ke ni o atu a popo aki na aunga ki ho mo ngai whamili pia mo ngamu mo mo ngai o to whai whatolo watu te ni mo tolu ke tau pekina ki mo tolu he eki he whafini e tau tutuku mo e kumi ki hono fina ngā loa mō ne mō ni. O pātua te mō tōru pe o mawhai kotoa e ni e huapa hotau whaka mō ui ko kalaisi. E huapa e tamai mō e alo mō e lau maare mā o ni. Ki e te mō tōru mā uai pē ia mā o ki hewata anga o e tamu ui mā loa.

mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay. At ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Planet FM 104.6 kasama ngyong lingkod, kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa alas 10:10 hanggang alas 10:40 ng umaga. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.